0: Alive 90.5.
1: Mga kaibigan, yan po ay di bali na lang ni Gary V. So ngayon po, I would like to say good morning sa ating mga tagapakinig dito po sa Pinoy Ako. Wala nga lang akong kasama ngayong umaga dahil yung aking co-host si Terry at saka si Myrtle ay nag-off dahil I think mayroong problema sa kanilang iwan ko lang kung yung ate or si sino ka pa to, si Terry, yung kapatid niya, ay hindi maganda ang pakiramdam or kalagayan. So I would like to say hello nga pa lang sa ating listeners dito. Magandang umaga sa inyong lahat, and I would like to say hello kay Rogelio Lacaba Robias. I think Rogelio ay nasa Pilipinas, and I know siguro pinsan siya ng aking siguro pamangkin ko dahil may Lacaba, and of course or magkamag-anak pa kami. So, sa ating mga tagapakinig dito po sa Pinoy Ako, magandang umaga sa inyong lahat. At sana po mga kaibigan, samahan niyo ako mula alas 11 hanggang alauna ng hapon. Kanina pinatugtog natin, dibani na lang si Gary V at saka si Yeng Constantino Ikaw. Gusto ko nga palang bumati sa ating mga birthday celebrant ngayong araw. Mamaya magpapatugtog tayo sa susunod kong oras dahil nakaset na po yung mga kantang patutugtugin ko dito. So sana po samahan ninyo ako. Gusto ko lamang, I would like to say happy birthday din po uli sa aking anak na nag-birthday. Yung anak kong pulis kahapon, 37 years old, Christopher Hayward, ay siya po ay nag-birthday. At ngayong araw din po si Tito Dante. Tito Dante ang Waray-Waray Group dito po sa Sydney. Si Tito Dante, even though he's not Waray, but yumaong mahal sa buhay ni Tito ay Waray-Waray. Kaya parang Waray-Waray na po si Tito. So happy birthday to you, Tito. Gusto ko lang magsabi din ng hello kay Hazel. Hazel, Tita Ira. Tita Ira, yung aking napaka-tapat na kaibigan sa Dunside. Tita Ira, thank you for always being there for me. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin, na pag mayroon tayong pinagdadaanan sa buhay, si Tita Ira ang aking laging nakakausap at tinatawagan. So, ngayon naman po, gusto ko rin pong magbasa ng isang balita. Mamaya na yung iba, o isa o dalawang balita, galing po ito sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas po, ang daming nangyayari ngayon sa atin na tayong mga nasa ibang bansa, dapat malaman natin dahil yung ating mga kamag-anak, ating mga kababayan ay nandoon pa rin po. Kaya kung gusto nating malaman kung ano ang mga nangyayari doon, ay kailangan pong magbasa tayo ng mga balita. So ito naman po ay galing sa Filipino Star ngayon. Sulat po ito ni Malo Escudero. Ngayong araw, June 17, ito'y si Cayetano hinarang paglipat ng dalawang senador. Hinaharang umano ni Senator Alan Peter Cayetano ang paglipat ng dalawang senador sa grupo ng bagong mayorya ayon kay Senator Elwin Tolfo. Ginawa ni Tolfo ang paghayag sa panayam ng DZBB kung saan natanong siya kung opisyal nang lilipat si Senator Joel Villanueva sa grupo na pinamumunuan ni Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Noong nakaraang linggo ay inanonsyo ni Villanueva na dadalo siya sa special session ngayong Hunyo 17. Sinabi ni Tolfo na bukod kay Villanueva, ang kanilang grupo ay kasalukuyang nakikipag-usap sa 2 senador na nagpahayag ng kanilang kahandaang magtrabaho ngunit pinipigilan umano ni Cayetano. Meron din diyang 2, at least 2 na senador na nagpahayag, nagpaparating na gusto nilang magtrabaho, kinukontra lang pinipigilan ni Senator Alan Cayetano kaya hindi makapasok ani Tolfo. Dahil ang banta rin sa kanila, pag pumasok kayo dyan, yung backlash, yung banat sa inyo ng mga blogger, mag-troll, mga troll, sisirain ang buhay niyo, dagdag ni Tolfo. Nag-iisip niya ng paraan ang 2 senador kung papaano iiwanan ang grupo ni Cayetano na hindi maaapektuhan ang kanilang mga pamilya dahil sa inaasahang pagwelta sa kanila. Ngayong araw malalaman kung may lilipat na senador sa grupo ni Gatchelian. So yan mga kaibigan, ano sa palagay nyo yung mga nangyayari sa ating Senado sa Pilipinas? I know kung gustong lumipat yung 2 senador, kung sino man po yan, kung iputupo ay ikabubuti ng ating bansa, why not? Bakit ba? Alam kong pinipigil kayo ng inyong leader, but if it's for our people, for the benefits of the people of the Philippines, bakit hindi nyo po gawin? Yes, maraming magsasabi ng mga negatives tungkol sa inyo dahil kayo ay lumipat at kayo ay kumbaga sa ano, naging trahedor siguro kayo sa paningin nila. But if it's for the best, for the good of our people of the Philippines, kasi pinagtatawanan na po tayo ng ibang bansa dahil nga nagkakagulo yung namumuno na gumagawa ng mga batas sa ating bansa ay sila mismo ngayon ang nagkakagulo. Paano pa po tayo aahon sa hirap, aahon at makakatulong sa ating mga mamamayan kung kayo po na gumagawa ng mga batas, kayo ay hindi nagkakaisa at iniisip nyo lang yung sarili nyo? No, I think kung kayo, tingnan mo, ang ating mahal na Jose Rizal, pinagtanggol tayo dahil tayo ay sinakop. Gusto niya magkaroon tayo ng kalayaan. Pero tayong mga Pilipino, nandyan tayo, dyan sa Pilipinas, sana magkaisa na po kayo. Dahil po, yung bansa natin, imbis na umunlad, lalo pong lumulubog. Ito po'y haka-haka ko lang bilang isang mamamayan na nakatira sa ibang bansa. Pero sa mga napapanood natin sa TV, sa mga social media, sa lahat ng mga nangyayari dyan, naaapektuhan din po kami dahil mahal po natin. Kahit nandito po kami sa ibang bansa, mahal natin ang Pilipinas. Alam niyo, pag pinatutugtog yung isang kanta na bago ngayon, pinatugtog kagabi namin dun sa kabila. Alam mo, nakakaiyak. Kasi alam ko nung ako'y nasa Pilipinas, talagang pobre. Pobre. Alam ko ang hirap ng buhay na wala kang makain. Alam mo kung paano tayo magtrabaho na para tayong mga alila or ano, para lang tayo'y umahon sa buhay. Pero kahit anong pagsisikap natin dyan, hindi pa rin tayo umaahon. You know why? Kasi yung mga nandyan sa pamunuan, sila yung sobrang yumayaman. Sila, hindi nila naiisip na kung paano gumising sa umaga na wala kayong makain. I know what it's like because I've been there. Alam ko, isang kahig, isang tuka. Kaya kung ano man ang nasasabi ko dito sa ating Pinoy ako, para lamang po ito dahil nasasaktan po tayo dahil yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas ay isang kahig, isang tuka pa rin at lalong naghihirap. So mga kaibigan, sana naman kung alam kong walang nakikinig sa akin ng mga politician or what. Pero sana naman kung kayo ay it happens na narinig niyo yung sinasabi ko, sana naman po ay magising na po kayo dahil hindi naman po ninyo dadalhin yung kayamanan na yan sa ibang sa kabilang buhay. Okay? Yung kayamanan ay pang dito lamang yan habang tayo ay nandito sa mundo ng yes, habang tayo ay nandito sa mundong ito. Pero once na kayo ay nagkasakit or whatever, baliwala yan. Okay? So magmahalan na po tayong mga Pilipino, lalong-lalo na sa Pilipinas po. Dito sa Sydney, I know tayong mga Pilipino, lahat ng gusto natin ay nabibili natin. Everything that we have here, it's only temporary. Pero ang pakikisama natin, ang pagmamahal natin sa kapwa, yun ang isipin natin. So ngayon naman po, I think ay magpapatugtog muna tayo. Magbabasa tayo uli mamaya ng balita sa Pilipinas. I know na masama sa loob natin yung mga binabasa natin dahil alam natin yung kababayan natin doon ay talagang naghihirap ngayon. At yes, totoo yan. Kasi kung hindi natin babaguhin ang patakaran ng ating pagpapatakbo ng Pilipinas ay talagang walang mangyayari. So, ngayon ay magpa-tugtog muna tayo ng isang kanta that as siguro patugtugin natin itong kanta na kung maibabalik ko lang sino ba to? Maibabalik ko lang sino kaya itong ating patutugtugin dito ngayon. I just wanted to, anong oras na ba? 11:35. So, pangarap ko ang ibiging ka by Regine Velasquez. Ayan po mga kaibigan, yan sa Regine Velasquez.

0: guys want to hear more of my music, click here and subscribe right here.
1: Okay, mga kaibigan, yan po ay si Iñigo Pascual. Ngayon naman po, may babasahin tayong patalastas dito naman po sa ating radio station. Ito po ay free workshop for teens interested in art. Join in with Ezel in its session at the Henry Rook Room, Vinegar Hill Memorial Community Center, 29 Main Street in Rousel. Ito po, kung gusto nyong matutong maging artist, ito po ay libre. To be held on Wednesday, ngayong araw, 17th of June, from 6 p.m. to 8 p.m. po. Creative Skills Workshop for young people aged 12 to 24. No prior art experience is required in all equipment will be provided. Join us for a colorful easel in its session, designed to unleash creativity and fun for young artists. This session will feature a unique artistic activity, delicious treats to enjoy, and the opportunity for participants to take home their completed artwork. Registration is essential. Be quick. Sales ends June 16. www.eventbrite.com.au. Youth Skills Easel in its tickets. Oh, my ticket pa lang. I thought it was free workshop. No, it's easier. Free workshop. Alam nyo po, kung kayo ay walang mga ginagawa, lalong-lalo na po, yung ating mga seniors, or yung mga walang trabaho dyan, alam nyo po, ang pag-aaral ng mag-paint, okay, maging artist, alam ko, I tried it once, mayroon akong nagawang isang maliit na kuwadro ng painting, kaya lang yung sa akin naman was flowers and I think flowers ang trinay ko, pero hindi naman talaga ako artist. Ako po, I nag-try, but it's very good for your mind kasi you will learn. Kung wala lang po akong trabaho o ginagawa, I wouldn't mind going kasi libre. And sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo kung kayo ay taga Blacktown area or Hills, malapit lamang po ito. Ang Rousel po ay malapit lamang po dyan sa atin. So mga kaibigan, kung gusto nyong matuto mag-paint, maging artist, ito po ay libre. Okay? Pero kailangan nyo pong magpa-enroll. So kanina pinag-uusapan natin yung inano ko naman pong balita. Ngayon naman po, itong isang balita, ito naman po ay siguro it's something to do with yun sa mga I think this was something to do with mga politician na nagkaroon ng mga tinatawag ano na ba yung ano nila na pinaggagawa noon, yung project na yun. But babasahin natin ito. Sharon at Arnold sumagot sa mga whistleblower ng malita, paper bag ng pera. Ito po ay balita ni Salvi Asis, Filipino Star ngayon. Ngayong araw din po ito. Mabilis ang sagot ni Sharon Cuneta at Arnold Clavio na hindi sila tumanggap ng pera tulad sa mga sinabi ng whistleblowers kahapon na di umano'y dating sundalo sa pagtitipo ng mga dating security ni dating ako, Bicol Rep. Saldico. Post kaagad ni Sharon, mga sinungaling, alam ng Panginoong Diyos kung sino ang tunay na sumusunod sa Kanya. Sobra na kayo. Yan po ang quote ni Sharon. I blogged about this visit to Marawi on my YT channel. This was after the elections and we went back to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials for their support. Lumabas ang isang photo nila ni Senator Kiko Pangilinan sa nasabing pagtitipon ng mga di umano'y whistleblowers. ayon kay Arnold Clavio, handa siyang harapin na walang takot ang bintang na di umano'y tumanggap siya ng limpak-limpak na salapi na nakalagay sa paper bag. Anya sa kanyang statement, lies, nakakatawa, nakakalungkot, pero lahat ng ito ay haharapin ko na walang takot. Talk is cheap. Bago ang dada, ebidensya muna. Hindi ako natatakot. Wala akong itinatago. Magkita na lang kami sa korte. At doon ulitin niya lahat ng kanyang walang kakwintang bintang. So yan po ay balita ni Salvi Assis, Filipino Star ngayon, kaninang madaling araw, June 17, 12 a.m. So mga kaibigan, ang dami, puro nakakaano lahat ng mga binabasa rito, nakakadismaya dahil puro ito, mga katiwalian, kung ito man po ay may katotohanan, is

alam kong siya ay pumunta dito, nag-concert dito sa West HQ, at sana naman po ay hindi ito totoo dahil of course isa siyang sikat na artista at mga nganta. So mga kaibigan, sabi ko nga ito ay balita galing sa Filipino Star ngayon. So ito namang susunod na balita, itungkol kay Jinggoy, sinuspindi ng 90 days ng Sandigang Bayan. Sinuspindi ng Sandigang Bayan si Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kasong graft na may kinalaman sa flood control mess. Makaraang makakita ang graft court ng valid criminal information laban sa senador. Dulot nito, may 3 buwan ding hindi makakapagtrabaho si Estrada bilang senador. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, mandato ng Sandigang Bayan na isailalim sa preventative suspension ang isang incumbent public officials kapag may valid criminal information ang nakasampa laban dito. Una nang inatasa ng graft court ang depensa at prosecution na magsumiti ng kani-kanilang posisyon kay Estrada kung bakit ito maaaring masuspindi sa kanyang pwesto bilang senador. Layon din ang hakbang ng Sandigang Bayan na maiwasan ang posibleng pananakot sa mga witnesses sa kaso, pag-tamper sa ebidensya at maling paggamit ng official authority habang nakapending ang kaso. Si Estrada ay kapwa akusadong mga dating opisyal ng DPWH, NCR ay takdang sumalang naman sa arraignment sa June 30 para sa kanilang kasong plunder at graft na may kinalaman sa flood control anomaly. Samantala, dahil sa ipinataw na preventative suspension order ng Sandigang Bayan labang kay Estrada, hindi maaaring lumahok ang una sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa loob ng 90 araw. Sinabi ito ni Senator Panfilo Lacson matapos iutos ng Anti-Graft Court ang suspension pendente light si Estrada mula sa kanyang kasalukuyang pwesto bilang senador at sa ano bang iba pang pampublikong posisyon na kasalukuyan niyang hawak o maaari pa niyang hawakan sa hinaharap kaugnay ng mga kasong nag-uugat sa flood control scandal. Itong flood control, since last year or so pa itong balita, hanggang ngayon isa pa lang si Jinggoy Estrada pa lang ang alam kong na nahatula ng mga ganitong suspension. Aywan ko yung iba, yung iba nagtago, pero yung iba hindi pa sila na nahatula ng ating korte doon sa Pilipinas. Sana naman maging maayos na, kasi ang tagal na po nitong balita, lagi ko na lamang pong binabalita itong mga tungkol sa flood control na hindi po hanggang ngayon hindi pa po nasosolve yung mga balitang yan. So ayan mga kaibigan, at gusto ko lamang po uli, maraming salamat, kasi I don't know what happened, yung aking live streaming earlier ay naputol, and I would like to say hello kay uli, Rogelio, kamag-anak kita, I know, and for coming back, and of course, GM Santiago, and sa taga Isabela kayo, I know. Alam mo darling, namimiss ko na kayo dito, kasi alam mo ba yung harapan ng bahay ko, ang damo, kailangan nang tanggalin uli. At ay alam nyo naman, sobrang kabisihan ng inyong lingkod at mahirap magtanggal ng mga damo at mapuputulan.

Ayan po, pangako ni Regine Velasquez sa ating mga kaibigan dyan na nagmamahal. At may mga pangako kayo sa isa't isa. Ito po ay para sa inyo.

Ayan, mga kaibigan, yan po ay si Joris Paano Kung. Ayan, alam nyo, minsan sa buhay natin, naiisip nating mag-give up. Pero kung mayroon kayong ang pananalig nyo sa mahal na Panginoon is talagang strong, hindi nyo gagawin yung sumuko kasi napaka hirap nang minsan na kayo lahat ang nagdi-decision sa mga gagawin mo sa buhay. Kaya yung iba, kung hindi malakas yung kanilang pananampalataya or yung hindi sila strong, ay talagang susuko. Kaya huwag kayong susuko. Kailangan lagi kayong nandyan, lagi kayong iisipin nyo lagi na may bukas pa. Ngayon naman po, gusto ko rin bumati sa ating mayroon tayo pong kailangang batiin yung ating mga Eagles sa Pilipinas. May bago po tayong leader ngayon ng Eagles kasi po ang inyong lingkod ay ako po ang Australia Dakila Dato Maharlika Lady Eagles. Kaya yung aking mga kababaihan soon to be na magiging Lady Eagles, ito po ang bago nating namumuno sa Pilipinas po. Ito po, I would like to say congratulations dito kay Eagles Sir Agaton Javier. Siya po ang national president ng the Fraternal Order of Eagles sa Pilipinas. Ang susunod naman po kong babatiin ay si Sir Jensen Centaur Turica. Siya po ay our newest ENVP, Executive National Vice President. Naku, mga bata pa itong mga bagong namumuno ng Eagles natin. So ito po, ang susunod naman po ay si congratulations naman po kay Vice President of Luzon, Sir Joseph Ryan Jackson. Ayan po, sila po yung mga bagong mamumuno ng Eagles Philippines. Ito po, magandang hapon in everyone. Pagbati sa lahat ng National Protocols Officer, the Fraternal Order Eagles, Philippine Eagles Incorporated, isang magiting na pagbati sa lahat ng National Protocol Officers ng the Fraternal Order of Eagles Philippines Inc. sa matagumpay na assembly and election. Ang pagtitipon ay buhay na patunay ng diwa ng United as One. Nagkaisa ang mga agila mula Luzon, Visayas at Mindanao at ibang bansa para sa iisang layunin, mas pinaigting na serbisyo at disiplina para sa kapatiran at bayan sa bawat resolusyong nagpatibay at sa bawat leader na inihalal, lalo nating pinatatag ang haligi ng ating organisasyon na leadership, service, brotherhood at excellence. Sa ating lahat, mula sa ating pamunuan ng National Protocol Officers, saludo ako. Kayo, kami, kayo, ang mga tagapagbantay ng kaayusan at respeto sa bawat pambansang pagdiriwang. Naway gabayan tayong lahat. Deo et patria sa bawat tungkuling gagampanan sa lupa at agila sa ere na may pusong mapagkumbaba at matang nakatanaw sa malayo. Mabuhay ang National Protocol Officers, mabuhay ang TFOA, thus PEI, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, Team Number 8,
at Engineer Jose Tumagan, Tayamora, at Dante A. Wenceslao, Laban Lang, W. RL1DM NPO Team, Kuya Joey, Kuya Ricky, Kuya Ray, Kuya CJ, Ate Alma, Team LBMEC. Thanks, Eagle Dato Ara, Walid Alfredo X O Ringor Agkawili, Chief National Protocol Officer, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. So, congratulations po sa lahat ng mga Eagles dyan sa Pilipinas, dito sa Australia, and of course, sa iba pang bansa na may mga Eagles. So, hopefully, malapit na po ang Australian Lady Eagles ay sana naman mabuo na yung 15 Lady Eagles na aking inaano. And I know later on, magiging matagumpay tayo once nabuo natin ito sa pagtulong sa ating mga mamamayan. And of course, sabi nga, brotherhood. Of course, ngayon may mga Lady Eagles na kaya sisterhood na rin po. So, binabati ko kayong lahat kung saan man kayo sa buong mundo. So, ngayon naman po ay gusto ko rin sanang magbasa kasi every week po. Alam mo, sabi ko nga, itong librong ito ay napaka-importante sa akin kasi lagi kong kumukuha ako ng isang quote ng mga iba-ibang tao sa buong mundo na maaaring makapag-motivate o makapagbigay advice sa ating sa pang-araw-araw nating ginagawa. Okay? So ito ang napili ko, sabi ko nga itong libro na to, Love Your Life, 100 Ways to Start Living the Life You Deserve by Dominic Bertolucci. Yan, ito po ay nakita ko lamang po dito sa aming istasyon at pwede raw kunin at binabasa ko lagi pag may time ako. Ito naman sa page 98 dito sa librong ito, A Good Life is Not Lived by Chance but by Choice. Ito ay sinabi ni Kobe Yamada. Ang explanation, make conscious choices, sabi dito. It is easy to fall into the trap of looking at other people in assuming that they are living a happier or more fulfilling life because they are luckier than you. They're not. The real reason some people find happiness and meaning in their lives, while others don't, is all about the choices they make. Choose to live fulfilling life and ensure every other decision you make support this intention. Alam nyo, sabi ko nga, maraming mga kasabihan dito na makapagbigay aral. Siguro ngayong aral itong quote na to ni Kobe Yamada, totoo yan. Yung may mga choices tayo sa buhay na minsan akala natin tama pero mali pa lang. But we need to move on kasi kung mali man yung nagawa nating pag-iisip o nagawing desisyon sa buhay, pwede pa rin, it's not too late na itama natin. Minsan masakit, pero life is like that. Alam nyo, minsan, yun nga, may mga desisyon tayong ginagawa sa buhay na kung wala tayong mapagsabihan or wala tayo hindi malakas, yung pananampalataya lagi natin sa Panginoon, yun lagi ang sinasabi ko. Kasi bilang isang ina na walang
naging talagang rock sa buhay, kundi yung sarili ko, is masasabi kong itong kasabihan ngayong araw ay talagang para din sa akin. Kasi may mga desisyon tayong nagawa na akala natin tama, yung palay hindi. But it pwede pa rin nating baguhin yun, kung ano man yun. So mga kaibigan, dito sa Pinoy Ako, maaring siguro nasasabi nyo, oy, ano bang pinagsasabi ni Fe? But alam nyo, sa tanda ko nang ito, malapit nang maging 70 years old, ilang taon na lang. Okay? So alam ko na lahat yung napagdaanan sa buhay. Okay? Na minsan talagang kailangan pa rin nating lakasan yung ating sarili, dahil ayaw nating magkasakit or ayaw nating maapektuhan yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. So dito sa susunod nating ipatutugtugin, patugtugin muna natin nga palang itong isa, yung happy birthday. Kasi sabi ko nga, birthday, may mga birthday celebrant ngayon. Ito ay si Stevie Wonder, happy birthday sa ating mga birthday celebrant ngayong araw. Yun po.

Ayan mga kaibigan, si Regine Velasquez, pangarap ko ang ibigin ka. Napakagandang pakinggan pero pangarap lamang po yan. Sana nga one day magkatotoo kung kayo ay nangangarap minsan na umibig sa isang tao. Well, just keep that hope up. Maaring mangyari, maaring hindi. But of course, God is our witness na tayo ay talagang minsan nagmamahal pero minsan hindi naman tayo binibigyan ng tamang pagkakataon. So para po sa inyo yon, yung kanta na yon. So ngayon naman po ay babasahin ko yung isang balita. At before that, gusto ko lang bumati po kay Maria Teresa Santiago. Si Maria Teresa, silang mag-asawa. They were here earlier this year. Taga Isabela po sila. Sabi ko nga, na-miss ko sila dahil I know nung nandito sila, mayroon akong pinagawa sa kanila. And I miss you guys. Sana bumalik kayo. At matulungan niyo ako doon sa, alam ko napakagaling ng asawa mo doon sa garden na ginawa niya doon sa likod at saka sa harapan naman ngayon kailangan ay baguhin. So hopefully you'll come back early this year, again this year. At si ano nga palang si Katrina, I was trying to, akala ko si Pastor Joey would be coming ngayon kasi wala akong kasama ngayon, but it's okay kasi si Myrtle, alam kong she's gone to Blacktown to have her mammogram at kailangan nating mga kababaihan yan na magpa-mammogram dahil it's a very hindi natin alam na minsan sa buhay natin na may mga bukol kayong namimiss dyan na kailangan ay mga professional lamang ang kailangan tumingin para malaman kung ano yun. So, Myrtle, hopefully, magandang result ng mammogram mo. And I got your t-shirt. It was given to me today. So, ito ay pagbalik mo next week. Yes, it's here. Alam kong 2 weeks or ilang linggo mo nang hinahanap yan dito. So, by the way, ito yung balita. Itong napaka-importanting balita na nangyari sa Pilipinas last week. Ito yung dalawang basketball player na sumakabilang buhay dahil sa kanilang training. Yung training nila sa school is too rigid ata na, ayun, ito ay balita ni Salvi Assis sa Filipino Star ngayon. Basahin ko lang kasi napaka-importante ito. Regine, naghahanap ng katarungan sa dalawang nalunod na atleta. Mahaba ang tanong ni Regine Velasquez sa nangyari sa incoming Blue Eagles rookie na si Rene Butterbonia at Nigerian center Divine Adili na nalunod sa team building activity sa Dikapulao Aurora. Tweet ni Regine, who is liable? As parents, we always want the best for our children. We want them to experience and enjoy what life has to offer. School is like their second home, and we put our trust in the institution not only to teach them how to be productive and hopefully be successful, but more importantly, to teach them how to be godly. We don't normally mind the field trips because we know our kids will love them as they will have new experiences. The thing that I'm not too so comfortable with is signing a waiver. Why? The school is responsible for educating our kids, but it is not responsible for their safety. I don't understand. I am extremely emotional about this because I am a mother and I am sure all mothers would agree that even if we saw those that are responsible for any tragedy, a loved one's life has been lost and will never be returned. We empathize with the parents of those who lost their beloved sons in the recent tragedy.
in our hearts in prayers go out to them. Mahabang tweet ni Regine, bagamat walang pangalang binanggit. Ito naman po ay ano ni si Gretchen Ho. Kabilang din si Janine Gutierrez sa mga nadurog ang puso sa nasabing aksidente sa dalawang atletang estudyante. Si Barbie Imperial ay naglagay rin ng wasak na puso sa kanyang Instagram story na andun ang mga sinabi ng ina ni Rene na si Rovelin Bater Bonya. Maging si Gretchen Ho ay apektado sa nangyari sa dalawang estudyanteng nalunod. Ito naman ay ang sinabi ni Gary Valenciano. As a former student athlete of Ateneo, this tragedy hits very close to home. It is deeply painful. There are legitimate questions about what happened in trust that the multi-stakeholder body formed by the PSC together with representatives from the UAAP, SBP, SCHD, and NYC will establish the facts and present them to the public at the appropriate time. Understandably, people are still in state of shock, and we should allow them this space to grieve and find their footing. However, silence will only allow speculations and false narratives to thrive. We trust that the institution we call home will do the right thing. Post ni Gretchen sa kanyang social media pages na sa nasabing eskwelahan nagtapos. Ganon si Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Lasa lista man daw siya, pero durog din ang kanyang puso. I may be a green archer from La Salle, but my heart is crushed at the devastating news about the two players from ADMU that perished in a drowning incident yesterday. My prayers are sincerely with their families in the entire ADMU community at peace 34.18, pahayag ni Gary V. Walang salitang mahanap ang maraming sumusubaybay sa nangyari sa dalawang atleta kung saan sinabi ng ina ni Rene na alam niyang wala nang magagawa ang sorry. Hindi na maibabalik ang kanyang anak na nagpaasa sana sa kanilang pamilya. Ang kinuwestiyon lang niya ay kung bakit kailangan sa dagat magkaroon ng team building ang mga maglalaro ng basketball. Ang ganda ng Aurora sa totoo lang, pero hindi siya madaling puntahan. Kaya iniisip ng karamihan kung bakit doon sila nag-team building sa yaman ng nasabing eskwelahan. Si Rene ay pinaglalamayan na sa Quezon City, pero si Divine ay iuwi di umano ang katawan sa Nigeria. So napaka malungkot bilang isang mga magulang na mawala yung ating mga anak na akala natin dahil nasa eskwelahan sila, they are protected by the school. Pero dito sa nangyari ay sa mga na ririnig ko sa social media, napaka-stricto ng training na ginawa dito sa kabataan. Kasi sabi, aywan ko kung totoo yun, mga alas 4 ng madaling araw or something na nagpunta sa karagatan. Alam nyo naman dito sa atin, sa Australia, kung walang mga safety signs dyan sa tabi ng dagat, hindi tayo pwedeng maligo. Dahil kung ang alon hindi natin alam, kung mataas o mababa ang alon, sino ang madidisgrasya dyan kundi tayong mga lumalangoy na hindi naman natin alam kung safe talaga. So, mas
Sana naman magkatruon ng katarungan itong nangyari sa dalawang batang to. Lalo na yung batang Pilipino na inaasahan ng magulang. Alam mo, tayong mga Bisaya sa Mindanao, itong batang to. Sa mga Visayan Islands, alam nyo ba ang basketball, ang kanilang parang everyday na ginagawa ng kabataan? Kaya even do mga pobre lang tayo doon, alam nyo, sumisikat dahil sa kanilang paglalaro ng basketball. Dahil yun lamang po ang kanilang mga palaro sa kanilang sarili dahil po tawag nito dahil yun lamang po ang kaya nilang gawin. So tayong mga Pilipino, kung tayo man ay pupunta sa karagatan, ay mag-ingat lamang po tayo dahil hindi natin alam. Dyan sa Pilipinas, walang mga signs yung mga bye-bye, kaya mag-iingat po kayo. So, sana ay mabigyan ng katarungan yung kanilang pagkawala sa mundong ito. Dito naman po sa kantang ito ni Lani Milalocha, Bukas na lang kita mamahalin.

dito sa kantang ito, bukas na lang kita mamahalin ni Miss Alocha. Ako po ay magpapaalam na sa susunod na Miyerkules uli dito sa Pinoy Ako. Sana magkita-kita tayo po sa kantang ito, Lani Miss Alocha, bukas na lang kita mamahalin. I love you and I'll see you again next week. On Wish 107.5.

0: Wishers, this is Lani Misalucha. For more Wishclusive videos, click here.
1: Just click right here.
0: Click here.
2: Click here.
0: Click here.
3: Click here.
4: Click here.
0: Click here. Click here.
5: Click here.
6: Just click here.
0: Click here.
7: Click here.
8: Mga kaibigan, sabi ko nga, sa susunod na Miyerkules uli po, dito po sa Pinoy Ako, nagpapasalamat po ako sa inyo at maraming salamat. Di nagbabago ito po ay si John Dijan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan and see you next week again. Maraming salamat po.